Mantatel tubaluti kumakaya nga makaya kwenda ungenda ubeni hili ni pula pulu nikuzo kache kumda ntulenge kamazi kalumbizani uchotupsole bendonga chanitanda ba pula pulu masipona kufikisa ngeko shal fana yo chow chow love you all lemini zotini umasinge nai.

wena ungubani. Afta ukuba arivile ubuKristu bakho, watsho kuye wathi ayonyama negazi ezingarivila oku. Nanamhlanje Nkosi mayibe kubawo sezulwini esizomvethetha namhlanje egameni likaJesu waseNazaretha. Moya ingcwele ngaphandle kwakho asiyonto. Heavenly Father, ngaphandle komoya ingcwele asinanto yowuthetha. Kuba uthe xa usiyela yena wathi uzawusifundisa nezinto wena ungakhange usifundise zona. Mthethise ke Nkosi nanamhlanje, mthethise umsebenzise Nkulunkulu njengangoko wena ufuna egameni nasegazini likaJesu. Amen.